Okay ke abalaleli bengakangeni nje angibe ngidonsa kuzona lezi kuze zingasali la yaqambesha u3 sengidlalile ngaziqede ngoba abalaleli ngiyabona basasilele emuva angibe ngidonsa lengoma ka Wise Benosbo ethi ke umona shothi abalaleli abazongena nje manje ngebe sacela kule ngoma ka Wise Nosbo ngoba nje manje singeyidlala Wise Nosbo insizwa zakhona la eMgungundlovu bashamlanda khulu ke bathi ke umona suke sweni ake sibadonse besho kanjalo.

Ya bashanja lo bafana ngisho ukuthi abafana balala MPT laba wise men osibu bashamna kanjalo bathi hey ungafani noKhayini ne wayefuna ukulala umfu wabo Abela hey abakwethu ke siye ke umona ukuthi nje umakhelwane wakho makhona okuhle akwenzile nawe ke ngempela bese umhalalisele umhalalisele ungamhalaliseli ishalalisa kanjani kodwa umhalalisele nje ngenhliziyo emhlophe okhumisa nawe ke yakujabulela okuyimpumelelo akwenzile ngathi maye ephumelele bese wena eyi ube naleyo nhliziyo leyo ebopha amafindo engafisi ukuthi omunye umuntu aphumelele kodwa mfisele nje okuhle omunye umuntu kusasa nawe uNkulunkulu uzokuphumelelisa kusasa nawe uNkulunkulu uzokupha njenganokucela kwakho basho njalo kwabafana wise nosibo bathawu umono suke sweni asise singafani ke nabanjalo oKhayini noAbela asikhumbula ke istori sabo ukuthi omunye wabo waba nomona efisa ukubulala umfo wabo singafani ke noKhayini isikhathi sami ke sithi imzuzu ilishumi ishelele sibili ihora sithi hashtag sicela kwesikhona

Hey, ungayithathi kancane. Ungayibuki iyize. Uthi mawuyiqhokile ungazinyezi ngayo. Uthi mawuyiqhokile ugcwala amandla. Ngoba uyazi uthi ingubo yokunqoba le. Ingubo yamandla le. Iingubo zingaba khona emabandleni ezigqokwa makuyinkonzo ngamasonto, kodwa asikho isembatho esidlulisa embatho sangolosine. Ingubo yamandla. 12 minutes after 2 ekuseni kumgungundlovu FM. Sihleli nawe ke mlalelo womsakazi umgungundlovu FM. Kuze kubabale kushayela lesithathu ihora. Sisathi hashtag sicela kwezikhona ungakhohlwa amazithi ke 223 sobe sithi hashtag sika elijikayo. Uma khona kufisa ukubakhonzela uzongithumelela ke lapha ku 0623151986 eka WhatsApp leyo number yakhona la emsakazweni ozothumela kuyona. Uma khona ufisa ukubakhonzela hayi manje konke lokho sokwenza amazithi ke 223. Njamanje ngishilo ngathi manzolo ngintshontsha nje lapha kulezi yangoma njengoba sengidlalile liyana ka Wise Nosibuse. Ngobhekenye ke manje sophinde sibusiseke ngayo ekuseni. Ngoba ke anizicela ingoma. Mina nje ngizolo ngikubusisa nje ngazo lezi ngoma. Kufanele ukuthi sicela wena lapho ngasekhaya. Manzolo ngikudlalela zona nje ngala ngizidonsa laphaya emgodla-godleni wami. Engihlale ngiwuphethe njalo uma ngabe kungolosine ekuseni.

sikhathama sithi ke 25 past 2 kuzothike lapha ya manje ke 22:3 so bese hashtag isika elijikayo nje manje busiseka ngokuthi uhleli nami ungithumelele lapha ya usho call in khona ngihleli nawe ngiyabusiseka ekseni kungolosine namhlanje umhla 18 sithi ke happy zalwa day kubona bonke abazalwa namhlanje umhla ka 18 yona ke inyanga ephezulu siku youth month inyanga yabantu abasha yebo sisho kanjalo nje sithi ke uNkulunkulu ngampela ke sithi nje uyasinqobela bese sikhumbula lapho esinqobele khona singaculela ubumnandi kodwa siculela ukukhumbula nje ukuthi uNkulunkulu ngampela ukhoya la sesinqobele khona yango 22:3 sobe sikhonzela sifisa ukuba khonzela kanjalo uma khona ozalwayo umfisa

Ya ke ngene ke bese ngisikelijikayo ngalabo abalandelayo okuyibona ke namhlanje abakwazi ukungena emweni bese becela izingoma. Ngisikelijikayo lapho Under Mabuza, ngisikelijikayo ngomambona, ngisikelijikayo ngomamshengu. Ngisikelijikayo ngomamus khosane, ngisikelijikayo laphana ke ngo Janet. Ngisikelijikayo laphana ngobaba, ubaba laphaya. Ya ubaba uMakhaya laphaya ema-60s, nami ke ngisikelijikayo ngaye, ngithike nje ibona ke ngikwazi ukuthi ngihlale nabo ngokusawa namhlanje ekuseni. Kanti sithi hashtag sicela kwezikhona. Baba uMakhaya, siyabonga kakhulu, sikelijikayo ngawe nomndeni wakho wonke. So sikelijikayo lapha ngoJosie J, uJanet, sikelijikayo lapha ngomama uSikhosana, sikelijikayo laphana ke ngomamshengu, uMambona, kanjalo Ayanda Mabuza. Cama uthi ke akekhe ngimshiye ngaphandle. Nawe ke ucele ngenhliziyo, ungene ngenhliziyo wacela ingoma, ngisikelijikayo ngawe.

ngifumele mlalele ngifumele ngane ngababa ngalipi imbola mlalele ngisho ngithi ungena ke unhlanhla ngane ncaneka ejesu umuntu kamoloyiwe balaleli yibuku lesina luhle kuntathe kusekuseni ngingena zinsuku zeyishumi nesishiyagalombili 18 ho yebye baba kuyona lenyanga yesithupha iyona uJuni molweni sanibonani. Singena kanjalo ke ngeza kwethu singena kanjalo ke webantu ka baba kulona uhlelo lo lesekusile ngiza uhlala nawe mlaleli kusukela manje lize liyogamanxa iyore lesine bese liguqala lo hlelo pheka manje nje ingano 12 minutes after 3 shume.

0: kwa kumalele lengom.
1: Aguzaye chwa lukulala la ikaya ngise kaya.
0: Oh.
1: Ngilale.
0: No, yazi ngathi nje yabona ngathi lengoma lezozo ngoba lezo khaya ntsazo kudanga.
1: Ngoba ngathi
0: zona phela. Makusha ingoma.
1: It makes sense.
0: All right, asikubingelele umlaleli wena osanda ukukhuluma umsakazo wakho ngabe ubuhleli kuphi? Thina besila asekuphele 24 minutes.
1: Yes. Ngakho sekuphele 24
0: minutes sila.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Selikhamba ngaka mlaleli hora leshakalolunye umsakazi wakho umgungudlo FM indaba efingiwe noAndile mlaleli kangiphinde ke ngikubingelele ekuseni uhlelo sidumisa inkosi kube ongaphansi nongaphezulu edolobheni lalapha emgungudlo emgaqweni isitithi osukwini lezolo ngesikhathi kabantu bokufika belwa ke nabantu balapha eNingizimu Afrika. Kanti kisimo asihle kahle neze kubafundi abazali kanye ke nothisha njengoba ke sekuveleke kwasha ke isikole imvunelo secondary school ngaphezulu khona lapha eMgungundlovu. Mina nawe siphinde sihlangane na kanjani makubumbane hora leshumi buya ngiphethele ezinye ezinye zobe siyayicwela.
0: Ithimba lezindaba kumgungundlovu FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: ubukuhlengane kimi ukuthi lo mama uthanda kangaka uNkulunkulu nomba ngicathi ngoba ngisendaweni yase Maritzburg na se Richmond bayazazi ingane zakashezi bebenganalutho kodwa bebembuka uJesu bebelithanda isonto
1: inkosi uJesu
0: ngiyambonisela ku national ingane enkulu yase wesile
1: inkosi uJesu
0: nami ke ngibonga uNkulunkulu nokuthi nami ngaqala khona manje ngibuye ngize ngala
1: into
0: eyodwa ilanga afunda khona ukuhlonipha uJesu
1: inkosi uJesu
0: ngivuka nje into eyodwa ukuthi umzale khona noma engekho umuntu omusha akusho lutho ngoba into emele sifunde ukuthi mele sibheke la siyakhona.
1: Yeah.
0: Ngoba ngikhuluma nanami mfethu ngiyabonga ukuthi uyasho ukuthi kwenzakalini esikoleni. Nami ngicela nje ukusho lokhu mase ngihlala phansi.
1: Ey.
0: Nami nginesimo esicishe sifane.
1: Ey.
0: Nama angiyena umfundi njenganoma umuphi umfundi.
1: Nkosi yami.
0: Kase ngithi cha esikoleni impela ka grade 10 ngiyaphuma. Angifundi ukuqamba manga uNkulunkulu emuhle nje.
1: Ey Nkosi.
0: Ngifuna ukusho nje ukuthi ngase ngisekunzima. Kodwa ngoba uNkulunkulu ngoba uyaliveza icebo lakhe wathi kodwa wena uzophasa kulonyaka ngithanda ukusho ukuthi ngenza unyaka wami oqala euniversity
1: ngiselela
0: uba ummeli
1: Jesu
0: go Jesu nje
1: anganoma niyakwazi ukucula niyakwazi ukucula
2: yeah
1: mina ngasemakhaya phela ukholo lowamani wagaxa nje.

0: lento yokucula amaculo esonto yinto engakhulela kuyona. So nami ke ngase ukukhuleni kwami ke ngase vele bengicula esontweni, ngicula esikoleni. So umculo nje engitheme mengikhula nga introduceka kuwona bekumculo wokholo cause ekhaya wonke umuntu besonta. So ukucula kwami nje ngiqala ukucula bengicula nje ingoma zesonto ekukhuleni kwami kuze kube manje ngabona ukuthi umculo wegospel iwona engiwrite ekuculeni yabona nangendlela kwenzeka ngayo nje yabo ukucula kwegospel uyaqoqana into eyiningi kodwa nje ubona ngibona ukuthi ubona ozongibeka la ngifuna ukuyakho.
1: Okay, uSphe kunecwecwe likhiphile mhlawumbe esesiqale la usuka kuphi namacwecwe akho mhlawumbe nanokuthi siyafisa ukuthi ubabongela labantu labo osebenzisane nabo ukuthi kule zinto kulecwecwe sizokhuluma ngalo osule namhlanje usebenzisane nobani obani laba bakwenza ukuthi uzofike la kutheni namhlanje umsebenzi wakho sizokhuluma ngawo osule namhlanje.
0: Kule singile engiyikhiphile angifisa ngamuntu ngingedwa kodwa ngibonga uma wami ongisizile mwamningo lapha kwi uplifting project uyena ongisize kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngicine sengikwazi ukukhipha le ngoma yabo.
1: Okay, umlaleli osekhaya uzothi okay uSphe usekhiphe le ngoma mhlambe usuka kuziphi ingoma imaphi nje mhlambe ama albums esithi asekusebenzisa mhlambe khona oqalayo uzothi ngazuthi ngeke ngezo ngusiphe mhlambe khona le ingoma lezi noma lama album engifisa ukuthi ngeke ngibe nawo nami njengomlaleli imaphi lawo ama album mhlambe kwasebenza ngawo mhlambe kwi project yakho nje iyonkana uzofike la kule okuphendukayo ophezukayo njengamanje.
0: Kahle kahle bengakaze ngikhiphe ingoma before ingoma yami yokuqala le kodwa ngeke ngasebenzisana nobaba uThina Zungu owangifisa lesho kwi-album yakhe ngaphinde ngasebenza nomfowethu ekuthiwa uThami Ndlovu ngaphinde wangifisa lesho futhi naye kwi-single yakhe.
1: Okay, ngicela u-introduce ingoma yakho.
0: Ingoma yami
1: cha by mina wena introduce ingoma yakho noma ube umsakazi introduce ingoma yakho.
0: Okay, alright. Ingoma yami isihloko sayo sithi uyaphendula ngikhiphe last month sizophela inyanga.
1: Make umsakazi usho njalo uthi ingoma yami hayi ngeke ngisho mina ukuthi mengifake ingoma asibheke ithi ingoma yami wena introduce ingoma ngithe by mina introduce ingoma yakho.
0: Oh ngiyibo umsakazi.
1: Yes ngisho ngisho njalo.
0: Okay, siyazi siyazi ingoma yasibheke iyatholakala kungena zonke izitolo zomculo isihloko sayo sithi uyaphendula iyatholakala ku YouTube, Spotify kuzona zonke nje izitolo ongathola kuzona umculo iyatholakala.

0: Alright, Sbe, hayi asivambela. Ngiyazi khona umuntu osazothi hayi nami sengifisa uba naye. Ukuze ubangazi benze okuningi kuyona. Asiqale la. Ubani okubhalelayo mfethu?
1: Ngiyayibhalela.
0: Uyazibhalela? Wena obhalela ingoma?
1: Yebo, mina ngibhalela.
0: Hayi. Usudlala ngathi.
1: Hayi, ngiyayibhalela.
0: Udlalelani ngathi? Wena obhalela.
1: Hayi, mina ibhalela.
0: Alright, mhlambe uzibona ulaphi Sbe from la uzibona ukhona kule industry yomculo mhlambe obani ungathi ubukela kubona nakuthi ngifisa nami ukuthi ngibe kule standard list noma ungesizuba yibona but ngiyafisa ukuthi ngifike la
1: ngiyafisa ukuthi eminyakeni ezayo nami ngibe ingxenye labaculi engibukela kubona njengo Ayanda Ntanzi oDiminko Stad obabuthina Zungu. Yabo ngiyafisa ukuthi nami ngelinye ilanga uNkulunkulu angibeke kulelo zinga ukuthi ngibe laba badumisa abaziwayo nje ezweni.
0: Pendula uSbe wakhuluswe uthe itholakala kuphi nakuphi yafowethu sesiyaka sekuyivaleni nanokuthi mhlambe bathembisana abale abantu abalaleli ngasemakhaya ukuthi khona okunye okuzayo okukhulu mhlambe kunalokuthi ngobube sathi ngiyaqala la.
1: Yeba ingoma iyatholakala ku YouTube, Spotify, Apple Music zona zonke indawo etholakalayo. So before nje kuphela umnyaka ngicabanga ukuthi la ngabo November kanje ngizo record EP yami ngizoyikhipha. So ngiyathembisa abantu ukuthi kukhona nje umculo omnandi ngisazowudedela njengoba sengiqalile nje ngale single. So kukhona nje umculo omnandi this year mase kuzophela unyaka khona nje EP engizoyikhipha.
0: Alright mfowethu sikufisela konke oyifisela kona sithi nje ngazuthi ngoba siyabona ukuthi usewumfana omncane nje ubushilo kodwa umsebenzi wakho mkhulu kakhulu kunokuthi ungakhipha umculo ofana nalo. Siyathemba ukuthi nalabantu kade ukuthi ufisa ukusebenzisana nabo noma kuba yibona one day kuyogcina kuphendulekile ngoba uyaphendula. Dake mfowethu asibonge kakhulu kumgungudlovu Russell Point 6 FM business pay wakhuluse uyaphendula kumgungudlovu Russell Point 6 FM. Mhlawumbe iyaphela le ngoma la noma mhlawumbe khona usazokueda kuyona mhlawumbe ukuthi iphumise i-album.
1: Hayi iyaphela la lengoma so ukhipha nje kwami zobe sengikhipha i-EP.
0: Okay, shabu mfowethu, thank you, siyabonga.
1: Ngiyabonga.

nani ya temeli lapana ku Jamaica Street kantumuni kamhlanga unesi sonke lapho thobile ndlamuni sobe sikhona mfowethu kanti Rufi wasiphuma nya we are together ola sina sokuqhubeka lapana usibhalele ku Facebook i topic yetha namhlanje ithi nje njengoba sanyangela abantu abasha uma ubheka intsha namhlanje indlela eziphatha ngayo nendlela yenza ngayo izinto

0: ngazi ukuthi nabe ngikuthele baba ngasondela ngasathi ushuka baba ngasondela kuwe baba.
1: Nkosiyami yes ma.
0: Namhlanje nje ngalo lo holiday lanamhlanje ngifuna ngihamba nge emtholampilo baba ngiyotesta baba.
1: Uye waye ekliniki wena uyotesta wena?
0: Baba ngile ekliniki ngayotesta after ukuthola umthandazo kuwe baba. Kusimonje na baba ngifuna ngithuma kumase ngiye ekliniki baba. Hayi ngithole izimanga zedwa prophet
1: baba. Kwenzeka ntona ekliniki mama?
0: Hayi baba namanje abonesi bebakhumshakhumthana nami baba banginqanda ngapha nangapha bangakhona ukuthi ngineminyaka engaka 4 years ngigula ngale gcukulwane baba. Positive baba.
1: Ubu positive wena?
0: Baba ngibe 4 years yonke ngipositive ngiphuza ama-ARVs baba ngiphuza i-treatment baba.
1: Ngamanye amagama uthe xa utesta wafumaniseka ubuklini.
0: Baba ubuklini bodwa baba and into ebengifuna ukusho baba besengingene besenginane-TB baba.
1: Ubusuna na TB wena?
0: Bese ngiqala treatment ye TB. Ngibathe bathi bayacheka baba. Akukho baba ngifike abadokotela abayi-5. Abonesi abayi-3 bonke bangihlaba bangitesta. Amani ama results bonke aqhamuka athi negative baba.
1: Bakutesta kathathu befuqinisekisa ukuba ngaba yinyani nale bayibonayo mama.
0: Baba ngithi ifayili bengilithethe so. Hayi namhlanje imanya nami bengimangele baba ifani bengilikhetho so babona ama-record amangizolanda amapilisi kodwa bathi uma bangihlaba bangijova baba igazi lisho ukuthi negative anginakho ukugula i-TB baba ayikho egazini baba ngisho nami ukuzizwa
1: ngiyazizwa
0: baba ukuthi ngimqemane baba
1: yho oye mama uthi uba mama ke ngokuxa bekubuza uba ngabe usizwe intoni wena uye wathi usizwe intoni mama phakubo
0: mina ngibatshelile baba ngizange ngiqamba ma ngibatshelile ukuthi mina ngithema ngihambile Sunday ngahamba ngaye enkonzweni.
1: Yes.
0: Enkonzweni kababa uSmall General.
1: Yes ma'am.
0: Ubaba uthema umphrofethi uthema kacela ukuthi uma ukhona umuntu onesigulo ngaphakathi kwakhe asondele ephulpitini uthema kacela athandaza nami. Ngiyezwa nami ukuthi ukhona umuvo osukayo kimi.
1: Weva ngathi ukhona into esukayo emzimbeni wakho.
0: Emzimbeni wami ngazi ukuthi kunezinto eminyanga esukumayo.
1: Kanti ungesikhathi kuphuma lesi sigulo bese lapha emzimbeni wakho.
0: Kanjani baba bangibuza ukuthi hayibo kanjani mama ngathi ukukholela kuNkulunkulu uNkulunkulu uyasho ukuthi ngilinge nami ngizobona ukukholela lami baba ngoba nami ngiyakholela kuyo uNkulunkulu ngasho ukuthi ngibatshelile ngathi ngikwazile ukumlinga wakwazi ukusebenzisa umprofeti wethu uSmall General ukuthi amsebenzele phezu kwami
1: yho ye mama ungamlibali uThixo mama
2: yho
1: ngifuna bhange sonto mama Uphathe ezo result, uphathe nekhadi lakho mama, elinubulana ngala mapilisi. Uphathe nezi result zontathu mama, uze nazo mama phange sonto, uzothula obufakazi bakho, bakubona abantu lapha esontweni, uthi lo Nkulunkulu uyakwazi kunyanga lezifo ekuthiwa zilapheki mama.
0: Ngizoyenza njalo baba, bengijabule ngakhona, enele ngilenze iphutha baba, ngizofika baba.
1: Nkulunkulu akubusise mama.
0: Ngiyabonga
1: mphrofethi. Wow, ithwanto xa nje bethuna. Lo mama uthi lo mama into eyenzakalayo yena ufike nje esontweni yena. Xa efika esontweni wafike njena uthandazwa pha ngalendlela ayibeka ngayo. Uthi kodwa yona into imangazayo isigulo besemzimeni wakhe asisekho ngalamandla kaThixo kaTata Small General ngokwakhe ipultozi katapila uma uvula kuvalwe isniper ngokwaso. Abantu ke kumele basiqhubeleke besifonela kwezinombolo zalapha ekhaya ucela umthandazo wena ucela umkhuleko ngegama lika Jesu Christo wasenazaretha amandla kaThixo ezobonakaliswa phezu kwempilo yakho kudala wena ugula kudala wena uhamba emaxholeni uhamba ezinyangeni usizo ungalitholi sifonele right now ngegama lika Jesu Christo wasenazaretha amandla kaThixo inombolo esihamba ngayo ngu 037 262 3137 maliphinde 037 262 3137 esibini kanti ila 067 482 3566 maliphinde 067 482 3566 uThixo ezosebenza phezu kwempilo zabantwana bakhe ngegama lika Yesu inombolo esiyama ngayo phezu tuto yika 077 262 3137 ASB ni la nombolo ka 067 482 3566 abantu mabasifonele ke ucela umthandazo ucela umkhuleko wena ngegama lika Jesu Christu wa Nazareth yonke inqubo ka prophet uMakhawula lena uSmall General wena mlaleli wawo umsakazo umgungu

0: Now, after ufakile data kulapho ke ngoku inhlahla zakho siye zathathwa yilento ibifakwe ngulo tata kule ntombazana.
1: Baba, ngisacela umkhulekele baba kubuye kwagcwala
0: inhlahla zami. Ithi izulu mhlekazi masikuncede because nje mandithetha nawe nalapha kumhlaba wakho wangezantsi ndibona induku yakho ingavuki.
1: Baba, ngisho ekuseni nje angisayizwa nokuyizwa ifuka nje angazi kwenziwa yini.
0: Thatha amanzi mhlekazi. Thatha amanzi. Malobo Sadia.
2: My God, Machoko.
0: Luka tebe hedobo Sadia.
2: Luta kata ya basa.
0: Lekia tele bahade bahado.
2: Machoko torobo.
0: Bebe bo Sadia bahade ya basa.
2: Sano koto robo.
0: Hello bo Sadia.
2: Yes.
0: Hey Yakuba hado.
2: Machakata
0: robo. Tata.
1: Yebo ba, semo tete.
0: Uwathathile lamanzi.
1: Yebo ba.
0: Abantu lifuna bayazi.
2: Yeah.
0: Xa ethe amanzi athandazelwa ngumprofeti. Ikhona into ezokwenzeka, ikhona intshukumo eyenzeka. Tata waphamisa isandla saseright.
1: Yebo baba, ngizinjani?
0: Baba ndiyathetha Thixo phezu kwamanzi. Jehova khawajike Nkosi lamanzi abele igazi lakho. Ndiyathandaza Thixo tata, xa wasebenzisa lo tata lamanzi, nantoni emdaka asetyenzwe ngayo, baba ndiyayikhalimela. Ngegama likaYesu, Father ndiyathandaza. Izinto zoba umnyama eziphakathi kulo tata masiphume ngegama likaYesu. Sendi wasikelele lamanzi wasele. Abantu baqhubeke besifowunela, qhubeka usifowunela ku 077262. Qhubeka nisifowunela uThixo asebenze ngegama likaYesu Kristu. Qhubeka usifowunela izulu lisebenze. Tata useGod.
1: Yebo, sengiwaphuzile.
0: Uwaphuzile lamanzi.
1: Yebo
0: baba. Sibambe kwindu yakho.
1: Okay baba, nginzenza.
0: Baba, nantso ke baba, ndiyathandaza Thixo. Baba nantona Thixo engaphakathi kwakhe inkosi mayiphume ke ngoku. Nantona Thixo emsebenzayo ingaphakathi lakhe Yehova ndiyathandaza. Oh lobo sade bahade hapo.
2: Oh yes.
0: Ngiyathandaza Thixo ndisebenze ngamanzi inkosi. Jehova lamanzi inkosi ngaphakathi makagocagoca nantona emdaka asetyenzwe ngayo. Nantsoke bawo, nantsoke uyamkhulule ke ngoku. Nantsoke. Tho tho tho ya. Tho ya. Ngiyayivusa Thixo izinto zakhe ezifileyo. Ndiyazivusa. Jesus name nantsoke.
1: Uphathwa ngumchamo baba.
0: Uphathwa ngumchamo.
2: Uphathwa ngumchamo prophet.
0: Baleka yaphila uzochama kuyo. Noba uyethenge. Ifuna ujonge umchamo wakho. Zathosia tekiata hadosia. Baleka tata. Memo shade bahadosia tata.
1: Ngachama
0: baba. Chama tata. Chama tata. Nantsoke yaphuma. Iyaphuma le nto imdaka. Kula bahado bosade. Kula bahade bahado bosya.
2: Oye
0: mama sane bahade bahadosa. Nantso ke yaphuma le nto imdaka. Phuma.
2: Oye.
0: Kuphuma ngathi
2: ibofu prophet.
0: Kuphuma into angathi ibofu.
2: Sebenza moya.
0: Baba uyamkhulula lo mntwana.
1: Umisikaqini ibuze ngaye baba dini.
0: Ngophuma into ezincane ezibovu.
1: Yebo baba, uyathi igaqanyana.
0: Yamhlekazi.
1: Yebo.
0: Iseninzi into ezophuma apha kuwe, uyaniva?
1: Yebo.
0: Because nje mandithetha nawe, nale ntombazane after uleli nayo, into eyenzekayo, kuyukhona into efikayo ngephupha, and le nto xa ifika, le nto ifika kuthiwa uMaria, and le nto yinto olaliswa nayo. Uvuke ekuseni wena kumhlaba wangezantsi, kunzima emhlabeni wangezantsi apha kuwe.
1: Yo,
2: uthi kunjalo kanye prophet uyamcula lo tata, your eyes open.
0: Namhlanje isithunywa sika small general siyakhulula tata.

Ngathi ngishilo-ke ngathi uma ngibuya ngalana ngobe sengikunika imininingwane yalapha kababa umprofethi uMagejageja ukuthi imi kanjani imininingwane yababa umprofethi uMagejageja, njengoba ngiyazi ukuthi njengoba sikhuluma kanje kukhona abathi cha sesibe sikuyifikela khona kwababa umprofethi uMagejageja, futhi kunemibuzo esinayo sesibe sikuyifaka noma esibe sikuyuza ukuthi inhlelo zakhona ezinye zima kanjani kwababa umprofethi uMagejageja. Cha, wonke umuntu wamukelekile, uvulelekile, futhi ukuthi ungashaya at any time ukwazi ukuxhumana ne-ofisi likandaba ezithi ofisi lababa umprofethi uMagejageja ukuze ubuze lokho ofisi ukubuza noma udlulise lokhu osuke ufuna ukudlulisa. Singakhohlwa njalo ukuthi ke njalo futhi ngama Tuesday ngolesibili kwaba umprofethi uMagejageja usuke ne-1-on-1 asuke nawo lapho e-Arena of Liberty esontweni lasikhonzela khona, iqala ngo-8 ekuseni lize liyoshona nakhona ilanga, edila ney'nkinga zabantu, ebheke iy'nkinga zabantu. Uma kuthi kunesimo-ke sensitive, kunesimo esixakile, kunezinto obona ukuthi sezingaphezu kwakho ziyakubetha, uvumelekile futhi iminyango ivuliwe ukuthi ukwazi ukusondela lapha kubaba umprofethi uMagejageja ukuze uzokwazi ukuthola isixazululo, uthole usizo-ke. Njalo-ke makulesibili noma ngabe kuthiwa iholidi noma bethiwa kunjani, ubaba umprofethi uMagejageja usuke ekhona ezosiza iy'mpilo zabantu khona laphayana esontweni e-Arena of Liberty. Uyakwazi-ke ukubhalisa, ufike usubhalisile. Uma ubhalisa-ke awufaki imali online, kodwa kusuke kuwukuthi nje ubhaliswe igama lakho, kwazi ukuthi kunomuntu othile oyoza, kwenzela ukuthi bekurisevele ispace nangesikhathi ozofika ngaso. Mhlawumbe uma kwenzeka ufika lethi ufike uthole ukuthi cha, indawo yakho isekhona. Uma ngabe-ke ubizwa khona kwababa umprofethi uMagejageja, ayikho imali oyifaka ebhenki, ayikho imali oyifaka ey'tolo, ayikho imali oyenze njani, yonke into uyithola usufike khona, noma yonke into uyenza usufike qathatha kwababa umprofethi uMagejageja. Uma usukurejista, ungarejista nje igama lakho kumahhala ha, ukusho ukuthi ngiyobe ngikhona ngolesibili, kodwa uma usukhokha usukhokhela i-1-on-1 ukhokha usufike khona qathatha, ayikho imali oyifaka phambili. Ngicabanga ukuthi-ke nalaba abahleli ezincinweni zababa umprofethi uMagejageja bahlezi bekugcizelela lokho, njengoba naye ubaba umprofethi uMagejageja uqobo lwakhe uhlezi ekugcizelela lokho ukuthi ayikho imali efakwa phambili kababa umprofethi uMagejageja. Ngishilo-ke ngathi-ke i-1-on-1 iba khona only Tuesday, ngolwesibili kuphela laphaya kwababa umprofethi uMagejageja. Inamba kababa umprofethi uMagejageja ke ima kanje u-067 287 0418. Ngiphinde futhi 067 287 0418. Inamba ke leyo yasemsolweni likababa umprofethi uMagejageja, ongakwazi ukuxhumana nayo uma kuthi kunosizo ofisa ukuthola. Abanye ke babuza indaba yokugqoka. Cha, indaba yokugqoka kwa umprofethi uMagejageja, uchese ugqoka ngendlela ithonge lisiholela ngayo, njengoba kuzobe kuyinkonzo yempepho, kuyinkonzo ebalulekile, okusho ukuthi wonke umuntu akagqoke ngendlela abone ukuthi ifanelekile ukuthi angakwazi ukuxhumana nedlozi laye khe agqoke ngayo. Kodwa-ke sembathe kahle phela, sibe bahle sihlobe kube kahle. Uma ngakuthi umbethe amabhayakho, angazi uma umbethe amabhayakho wathemba webukufakile, njengoba sinenkonzo nje yempepho, siyazi ukuthi inkonzo ethinta kakhulu izidalwa, inkonzo ethinta kakhulu amadlozi ethu. Shuthi-ke ngale ndlela obona sengathi-ke u-right noma kwambuleke ukuthi ungagqoka ngayo, wena gqoka ngayo ngaleyo ndlela ngesonto lona leli esiya kulona. Impepho ngithe siyithola kundaba ezitha kubaba umprofethi uMagejageja, kwakho nje ukuba khona ngesonto laphaya kwababa umprofethi uMagejageja. Luthuli sikhathi ethu kumese simu kanjena-ke, sizogijima ngiye lapha ey'tolo. Uma ngibuya lapha ey'tolo ngobe sengiya nje straight ebufakazini, size ukuthi abantu bathini ngobaba umprofethi uMagejageja. #wenza konke.

0: I think it was last year ngizobonga umsebenzi. Okay, as much as I think sebenza but speak at the kungezi kahle what's last week Friday nga I contract to terminate. Uthe izolo because ngafika on Sunday ngasingalesi spani ingo lesihlanu kade ngo 6:06 basizula nga receive call eshoyo ukuthi angizi la kade ngisebenzela khona. Angisekho ku contract sengithole I post permanent.
1: Asimshayile ihlombe elikhulu ka.
2: Ngiyabingelela abakhethwa, ngibingelela iphasiko gcobo lika baba uNdabezitha. Ngibingelela isihlalo sika baba uNdabezitha. Ngizobonga kubaba umprofeti ongisize kakhulu benginenkinga yokhupha ngidla. Ngangokuba isonto belingapheli ngingaphuphanga ngidla. Ngidle nakabili noma insuku ilandelana ngiyaphupha ngiyadla kuthe kusuka umqondo wami waphazamiseka. Ngeza kubaba ku-1-on-1 ngamchazela ngokuphupha ngidla njalo nokuthi umqondo wami awusekho angisawuzwa kahle. Ubaba ungisizile wanginika insebenzo. Kuthe kusaphela insuku ezintathu ngisebenzisa wakhululeka umqondo wami. Kuthe mangiqeda insuku ubaba anginikeze zona. Bese ngiphilile ngizobonga kakhulu kuNdaba Ezitha amaphupho ngikhupha ngidla kufeziwa uma ethi wenza izinto zenzeke awona nje umbhalo ithi makwande
1: wenza konke
3: kuvamise ukuhlushwa izikhova beyifika nga 2 nga 3 lokho ifika hayi ayiphindanga zabuya ngoba ngeyila ekhaya.
1: Wawusebenzisani baba?
3: Nje bengiloku ngichela nje ekhaya isiwasho lesi sesipinki utabadilika nje lokho ebenguthola baba bethi kuyachela bengusebenzisa nje ngale ndlela ebesho ngayo.
1: Ngo-March 24 kube khona icala belikhona emsebenzini. Okay, ngabuya ngaza kubaba ngazomxoxela ukuthi okay kunecalelo kanje emsebenzini wathi hayi okay. So kwaba uMarch, uApril, uMay. Kuthe ngoJune 1 ufika inotice yokuthi ufuna siye ecaleni. Kade kuthule zonke lezi sikhathi. Okay. Anginankinga. Kodwa manje selithini? Kumele unikeze inotice ya 7 days. Mina isinginike inotice ya 2 days. Mhla 1, mhla 3 uyeqaleni. Khumbula ukuthi ayolesibili namhlanje kule 1-on-1. Ngifonela umama uMxeko ngithi hayibo. Nakho nginecala and liyaxoshisa. Bahambile abantu ngicabathi abawu 4-5 emsebenzini. Ngithi mama uMxeko ngizokwazi kodwa ukufika, ngizokwazi ukukhava. Ngathi mama uMxeko ubangifonela mangabe usuphuma. Ngifone mangiphuma athi hayi kusale abantu abawu 10. Ngithi hayi okay. Gibele. Ngithi mangifika ngiyehlela ekhona ngigijima ngizona ngangena ngigijima nje la ngingena ngaphakathi baba ayibona licala kusasa athi baba hayi okay ngiphume isebenzisa insebenza enginike yona. Ekuseni ngiyavuka uma ngisikhola mphathi ngithi hawe mangazi sengenzeni ke manje ngibuyele kuyena athi hey halisekho icala kupast 2 funeka emsebenzini. Hayi bo kanjani manje athi nayi bangitshele kanjalo bavele bathi icala alikho past 2 yangi kanti wayekunikelwe nobaba lapha yana into encanyana nje wawuyenze njani wawugquma wawushisa wawenza ngagquma ngashisa mamthula kwathiwa nje hayi icala alikho past 2 yangena emsebenzini ngizobonga uchobo zaba hayi wenza konke
4: izobonga ezokwini kade ngihamba ngiphuma emsebenzini qhamo komunye ubhuti nje athi ngihamba nawe ke namhlanje ngithi hayibo hamba nami uyangazi yini vele
1: ya
4: athi ngithi ngihamba nawe ngeke zikubambe igebe nguhamba nami ngithi mina hayibo ngeke ngihambe nawe mina ngikwazi ukuqala.
5: Right, ngiyabufakazi ke lobo uzwayo abantu beyifakazela kwababa umprophet Magejagejwa ukuthi ubaba umprophet Magejagejwa uyiguqula kanjani impilo zabo noma impilo zabo uzishintsha kanjani. Imizuzu mbili ke eseleke njengamanje ke kushaya 10:30 kushaya isikhathi sethu sokuxhumana ke sokuhlukana njengoba kulesini namhlanje siyakhumbula ukuthi uhlelo lwethu lokugcina namhlanje kuleli viki soze siphinde sibonane ngesonto ekuseni ohlelweni from 5 kuya ku 6 ekuseni sibimva kwalokho sesoze siphinde sibonane ngolwesibili ngesikhathi esifanayo kulolu hlelo lukababa umprofethi Magejagejwa lasuke suthi khona # wenza konke. Ngigijimeke ngidlale laba bokugcina bobufakazi ngizothi ma ngibuya la sengibuya sengiyavalelisa ngoba vele imizuzu yethu isimi kanjena.
6: Mina ngiyaqala ngiqa ukufika la ekhaya. Ngiqala ngiqa angazi noma ngithukiwe noma mina ngigonya kodlula ngiphathwa ikhanda belinzima kakhulu futhi ngangithi ngiyahamba ngoba into ngangizwa yayintanta nje ikhanda lami ihambe isiphundu intanta ehlela ikuba ngathi izophuma ngamakhala ihambe la enhlangothini ngiyizwe uma wakwafika kena la ekhaya wayebuya nekhombo le epink yayisiphelile kodwa sekusela amafutha lawo ngakuvele ngithathe wona ngwagcoba amaphilisi ngase ngikhathele ngasawafuni ngigcobe la ikuhamba khona lento ngwagcobela amafutha ngilale kwaphela iy'nsukwana ayilaphela ikhanda lathi liphelile nje nginesonto elilodwa ngingibona ekhanda ngalala uma ngilele ngiphupha omunye ubaba nje kwangathi uyangihlolela kodwa lo baba athi wena ukuphethwa ikhanda enzima kakhulu futhi ubuhamba wena yithi mina ibaba bengihamba impela kulalela ekhanda nami bengindiza athi hayi wena ubuhamba kodwa usindiswe unkulunkulu kamprofethi ekuthiwa uMageja uyamazi wena lowo mprofethi ngithi mina ebe ngiyamazi baba kodwa ngijola ukumbuka ku-TV bengingakazi ngiyekuyena othe unkulunkulu walowo mprofethi Magejagejwa ukusiza kakhulu futhi ukugadile nje ukukhululeka elokhanda angeke uphinde ukusindisile nje ukuphilisile
7: shaya izandla kakhulu bakhethwa wenza konke.
5: Siyabonga ke abantu ke labo izwela befakazela kwababa umprofethi Magejagejwa. Ngishilo ngathi ke usuku lwethu ke luzawuphela kanje na ke namhlanje siyabonga ngethemba lokuthi mina nawe sesobonana ke ngesonto lapha ya ebandleni lika baba umprofethi Magejagejwa number 285 ku Backstreet la ikukhonzela khona undaba ezitha ubaba umprofethi uMagejagejwa. Ungakhohlwa ke ekhaya ukuthi ke inkonzo yempepho iyodibana khona imbila yasulumsila ngokuyalezela # wenza konke.

ayangizwa kodwa uma wehliswa ngabantu, hey my God, uright inothixo ngenkathi beg

usathana kuzonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu akuthanda ngayo. Ngithi ngeke ufe, cebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho. Ngisho wena ngeke ufe, nawe yisho ngeke ngife, ngisazophila ngishumayele imangaliso zikaThixo. Hey my God, ngithi kanti inhlamvu uNkulunkulu useyikhomandile isiredi.

shala kungenzeka ukuthi uNkulunkulu akafuni uphume ne diploma kodwa ufuna uphume ne degree ayandizwa ayikoda ngiyabonga ukuthi khona ongizwayo ngithi ungamtabukela uJona uma esesiswini senhlazi uzama ukumkhipha ngoba ngenkathi uthi uyamsiza uyamkhipha uzofela emanzini linda kuze kuphele iperiod wathandaza esesiswini senhlazi

sibonke abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol ya observer ngegama lika Jesu ngoba dlamini isibonke ngiyakholwa ngisindisiwe ngumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu. Last time shibe ngichecka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama kuba ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane khulume naka amagama cela bazalane ngabe sisanginako okuningi ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo iblue nje ibhanoyi lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozongciphisela kodwa okubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu. Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden. Njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenzi umhlaba. One umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba. Number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba. Number 4 umuntu ayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba. Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu ngakho ngiyawumenzela umsizo njengaye. But mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona i help idukisi i helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phekwe impilo zenu vuka lo mhlabeni.